0: Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kababayan, kapuso at mga kaibigan. Narito na naman po kami. Saan man kayo naroon, kung nakikinig kayo sa atin ngayon, pumupugay kami mula rito sa Radio Pilipino sa Adelaide, South Australia. Maligayang bati po sa inyo. Kayo'y nakikinig sa programang Halo-Halo Espesyal na linggo-linggong sumasahim papawid kada Huwebes ng tanghali mula alas 12:30 hanggang alauna imedya ng hapon dito sa 103.1 EBI FM. Sumasa inyo akong muli sa inyo sa Huwebes na ito. Si Norma Hennessy po ito, ang inyong lingkod, para samahan kayo at hatiran ng balita, handugan ng tugtuging Pinoy. At sa programa na natin ito, ating tatalakayin ang paksang AI o Artificial Intelligence. Siyempre, mayroon din tayong balita mula sa Vatican at mula sa Pilipinas. Kasama natin sa ating kwentuhan sa Huwebes na ito ang ating mga katoto na si Josie Arbon.
1: Magandang hapon po, mga mahal na tagapakinig.
0: Si Nita Portman.
2: Magandang hapon po.
0: At inaasahan natin sana makarating ang ating katotopang si Violi. Bago tayo magsimula, ako ay makikipag-ugnay din sa mga kababayan at kapuso na mga nasa ibang dako at sulok ng mundo na mararating ng ating streaming. Maligayang pagbati sa ating mga tagapakinig diyan sa kapit-estado nating Queensland at sa ating kapusong si Pina Pratt at kanyang barkada sa Mackay, si Evelyn Zaragoza at ang Philippine Community Herald family sa Sydney. Batiin din natin sa si ating kaibigang sina Leia at John Clements sa Riverland, si Emma Aguarino na naaaliw sa kanyang retirement, sa ating mga kapwa fellow beautiful people at mga katoto dyan sa Port Pirie at sa Port Lincoln. Sa iba yung dagat, maligayang bati kay Father Emil Cabunoc Cortez Jr. at sa ating mga kapuso sa Pilipinas. Si Father Emil ay isang masigasig na kasama sa ating outreach program sa Indio dito sa Adelaide. At syempre, may mga kaibigan tayo, mga katoto, doon sa Batangas. Sina Wilma?
3: Sino pa sila?
0: Mga Granadillos family po. At sa lahat ng ating mga katoto na nakikinig sa atin ngayon, kami po ay nagpupugay at nagsasabing maligayang Huwebes. At sa mga nagdidiwang ng kanilang mga birthday at anniversary sa buwan ng Oktobre, maligayang bati sa inyong lahat. Narito po ang unang tugtugin na pambati sa inyong lahat.

0: Ayan, ang aking buhay bibigay daw sa iyo.
1: Ayoko.
0: Ayaw mo. Ito, pag-uusapan natin ngayon ang maugong na topiko sa kasalukuyan. Ang AI o Artificial Intelligence, sa madalit sabi ay artificial na dunong o intelihensya. Kung magsaliksik ka sa mga impormasyon na nasa wide web, na datos o sa karaniwang taguringay ngayon ay online, isang katuturan o definisyon na ilalahad doon ng isang search engine ay ito. Ang AI ay isang sistema ng pag-aaral ng datos na naghahanap ng mga pattern at nagbibigay ng prediction sa halip na sumunod sa mga alituntuning estriktong dala ng CODA. Magpapasok ka sa sistema ng datos o input data, kikilalani ng sistema ang mga patterns at magmula dito, maglilikha siya ng mahusay na resulta. Isa-isahin natin ang mga pangunahing material sa AI na gamit sa paglikha o pagsagawa. Una, machine learning, pag-aaral tungkol sa makinarya. Ito ay sangay ng artificial na intelihensya o artificial intelligence kung saan mag-aaral ang computer mula sa datos ng kasaysayan o historical data upang magpatuloy siyang humuhusay sa laon ng panahon na hindi kailangan ang programming. Pangalawa, deep learning. Ito ay naisulong na subset ng machine learning na gumagamit ng tinatawag na multi-layered artificial neural networks para gayahin ang pag-iisip ng tao. At ang pangatlo, natural language processing. Ito ay kakayahan ng makina na bumasa, umintindi at maglikha ng salitang tao na siyang magpapagana sa mga kagamitang AI gaya ng ChatGPT. Alamin natin ang mga karagdagang impormasyon para dito.
1: Sa kasalukuyan, ang AI ay ginagamit araw-araw kahit saan sa halos sa buong mundo. Sa karaniwang workforce kagaya ng isang kumpanya o korporasyon at maging sa mga independenteng mga negosyo, opisina o mga manggagawan, ang kanilang pinagkakitaan ay serbisyo kagaya ng mga tubero, karpintero, hardinero, all-around maintenance o sa Australia ang tawag sa kanila ay tradie. Gamit nila lahat ang AI sa pagkakaroon ng mga rekomendasyon. Ang mga platform na kagaya ng Netflix at YouTube ay nagbibigay ng suggestion tungkol sa mga mapapanood at mga video batay sa iyong mga nakaraang aktibidad sa iyong computer, iPhone, iPad o Android. Gamit din ang AI sa navigasyon o paghahanap ng direksyon para makarating sa sadyang pupuntahan. Ang mga app na kagaya ng Google Maps ay nagbibigay ng prediksyon tungkol sa trapiko habang ito ay kasalukuyang nagaganap. Inaasahan din ng AI na katulong ang mga ginagamit na electronic na tinig sa mga telepono, computer o Android na kagaya ng Siri ay sumasagot ng mga katanungang kahit ano at namamahala ito ng araw-araw na gawain. Malakas at malawak ang pagsakop ng AI sa buhay sangkatauhan. Sa pangkabuhayan, ang mga kategorya ng mga trabaho na napipiligrong lubusang mangyaring otomatiko o mga trabahong aalisin ng AI ay lalong dumadagsa habang ang AI patuloy na pinapahusay ng mga technocrat. Una sa mga gawaing mawawala ay administrative at digitization ng mga dokumento. Ang mga trabahong data entry, gaya ng manual na pagsagot at pagsulat sa mga balangkas ng mga dokumento, customer registration, survey, feedback sheets, pagkumpila o pag-compile o pangungolekta ng informasyon ng mga contact o mailing list mula sa mga website, direktoryo o mga calling card. Kakayanin ng AI at mga tinatawag na web scraping bots ang mangumpila ng mga libo-libong leads sa loob ng mga segundo na lamang. Isa pa rin ang basic audio transcription. o pag-transcribe ng mga lectures, mga diktasyon at mga usapan sa mga meeting. Pangalawa, ang mga financial at accounting data entry kagaya ng paglagay sa libro o pagtala ng mga invoice at mga resibo. Kasama dito ang paggawa ng bank statement reconciliation, ang pagtatala at pagpasok ng datos sa payroll. Pangatlong kategorya ng mga trabahong mawawala ay operations at logistics. Sa bagay na ito, sangkop dito ang trabahong pagsasagawa ng order processing entry, pagtanggap ng mga order na bilihin sa email at pagkopya ng mga product codes, mga kantidad na paninda at benta, mga address na pagpapadalhan sa sistema na pag-imbentaryo ng management. Kasama dito ang CRM data cleanup na isasagawa ng AI, gayon din ang gawaing pag-update ng tracking at shipping ng mga paninda sa mga customer. Pang-apat na trabahong mapapalitan ng AI ay administrasyong legal at pamamahala ng healthcare. They won't replace the nurses. Ang mga trabahong ito ay may kinalaman sa pag-transcribe ng mga doctor's notes at mga checklist ng proseso para isalin sa Universal Medical Billing Codes para sa pag-claim ng insurance. Kabilang na trabahong mawawala ang public record indexing. Ito ay ang pagbabasa ng mga dokumentong legal o makasaysayan para itala ng manual ang mga petsa, mga pangalan at mga case numbers para ma-access ang mga ito sa online o sa World Wide Web. Ang mga kategoryang nasabi ay data entry at mga trabahong clerical, kabilang na ang pagserbisyo sa mga customer at mga trabaho ng mga basic copywriters, mga tagsalin o translator.
0: Na-mention mo dyan
1: ang mga trabaho mawala.
0: Ay, ayoko namang, can you imagine na ano, ng yung yayakap sa'yo, robot? Yung forms ng lamig yata. Bago po tayo magpatuloy, dahil madami tayong matatalakay tungkol sa AI, isa munang tugtugin.

0: Ayan, mga lumang tugtugin po yan kasi ikokontra natin, ikokontrast natin ang kapanahon ng bago po dumating ang AI. Pero magpatuloy tayo sa ating paksa na AI. Humigit kumulang sa 13.6 million ng mga Australiano. 58% sa mga ito ay nagkakaedad ng 14 pataas ay gumagamit ng intelligence tools o AI. Talakayin natin ang mga tools na ito. Una ay ang ChatGPT na ginagamit ng 10.5 million na mga Australiano. Pangalawa ang Google Gemini na may mga 5 milyong users. Ang pangatlo, Microsoft Copilot na ginagamit ng 4 na milyon. Pang-apat ang Canva Magic Studio na may 1.4 million na mga gumagamit. Panglima ang Claude na ginagamit ng 777,000 na mga Australiano. Wala pa rito yung yung sa X. Ano-ano ba ang mga epekto ng AI sa Australia? Ito ay tanong na hindi maipaglilibang harapin ng mga pamahalaan. Sa South Australia, ang kasagutan niyan ay nagpalabas ang Department of Employment and Workplace Relations ng ulat na naglalahad ng ebidensya ng malawakang tulak ng AI sa pagkawala ng trabaho. Kaya ang pambansang estado ng pagkakawalang trabaho ay nananatiling steady. Kaugnay ng pagsulong at pagbago ng sistema sa buhay na dala ng AI, mabilis ding nagtayuan ang mga data centers. Mayroong mahigit na 250 data centers sa buong Australia. Inaasahan na may nakalaan pang mga karagdagan. Ano ba ang data center? Ang mga data center ay mga engine ng internet. Itong mga pasilidad na gusali na malalaki at high security ay siyang may hawak o tinatawag na hosts sa mga racks of servers na nagtatago at nagpoproseso sa ating mga digital data 24 oras, 7 araw bawat linggo. Ang mga data center ay malalaki, mga gusaling parang warehouse. Ang kanilang footprint ay kalimitang sumusukat ng 10,000 hanggang 100,000 square meters. Sila ay tinayo sa mga designadong lokasyon at mayroong backup generators at nakatagong 1,000-1,000 litro ng diesel at ito ay naka-enclose sa high security fencing. May fluorescent lighting sila na nakailaw palagi. Ang data center ay nagkakaroon ng temperatura mula 35 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius. Para maiwasan ang overheating, tuloy-tuloy na tumatakbo ang air conditioning. Sa mga gusali na may water cooling, dinadalhan ng mga ito ng mga tubo, ng mga gigaliters ng malamig na tubig araw-araw para maabsorb ang init na lumalabas. Kaya ang mga data center ay kalimitang nagpapabigat sa enerhiyang lokal o elektrisidad sa kinaroroon ng estado at nangunguha ito ng malaking supply ng tubig mula sa supply ng tubig ng bayan. Sa kasalukuyan, ang mga komunidad sa Australia ay napagaanan sa epekto ng data center dahil ina-outsource ng Australia ang kadamihan sa kanyang digital storage at mga pangangailangang proseso. Subalit nagbabago na ito habang ang Australia ay mabilis na nagpapalawak sa kanyang digital infrastructure. Para maiwasan ang pagpalalo ng mga social inequities at mga hamon sa kapaligiran na dulot ng data centers, kailangan na isali ng tech industry at mga gobyerno sa buong bansa ang mga komunidad na naninirahan sa vicinities ng mga gusaling data center sa kanilang pagplano. Kabilang sa mga pangunahing AI data center operators at mga proyekto sa Australia ang mga sumusunod. NextDC. Pinapatakbo nito ang core digital infrastructure nationwide at tinatampok nito ang high density at liquid cooled na pasilidad kagaya ng M4 Melbourne Campus sa Fisherman Bend, ang S7 Open AI Campus sa Sydney at kasali rin ang AI Ready Tier 4 facility sa Adelaide. Ang AirTrunk, Pinamalahalaan nito ang mga massive hyperscale campus na sumusuporta ng global AI at mga cloud providers. Kabilang ang malaking expansion ng Seed 1 hanggang Seed 3 sa Sydney at Mel 1 hanggang Mel 2 sa Melbourne, kung saan sila nagdadala ng mahigit sa 1.2 gigawatt ng napagsamang kapasidad. Ang Macquarie Data Centers, tumututok ito sa sovereign data protection at high density workload sa Sydney. At markado ito ng mga pasilidad na gaya ng IC3 Super West. Ang CDC o Canberra Data Centers, nagpapalawak ng high performance data footprint sa Melbourne, Sydney, Perth at Canberra. Katambal nito ang mga kumpanyang gaya ng Firmus Technologies. Ang Firmus Technologies ay namumuno sa inhenyeria ng high-density na paktoryang AI. Sa proyektong kumpanyang ito na Project Southgate bilang kanyang footprint, ang Firmus ay naglikha ng flagship cluster sa Tasmania na binubuo ng tatlong pasilidad na nagkukonekta sa isa't isa. Nagsaganap ang Firmus ng mga proyektong multigigawatt sa South Australia. Kabilang dito ang paktoryang 1,000 megawatt sa Tylam Bend at ang 1,300 megawatt na paktorya nito sa Stirling North malapit sa Port Augusta. Mayroon ding mainland commercial centers ang Firmus na nagdi-deploy ng libu-libong chips sa mga pasilidad sa Melbourne, Sydney, Canberra at Perth sa pamamagitan ng corporate partnership. Sa labas ng Australia, ang Firmus ay nagpapatakbo rin ng high-density data centers sa Singapore, Malaysia at Indonesia. Kaugnay ng mabilis na ekspansyon ng teknolohiya sa Australia, napag-alaman din ng Amazon ay mag-invest ito ng karagdagang 20 billion para sa bagong data center sa Sydney at Melbourne, kaalinsabay ng pagtayo ng tatlong solar farms sa Victoria at Queensland para patakbuhin ang mga ito. Ayan, ang mga data centers. Ayan, meron na kayong idea kung ano yan. Meron ka bang komento, Nita?
1: Okay, babasahin ko na rin itong...
0: Yung sa ano mo? Tungkol hindi pa, it's part 3.
1: Tungkol sa data centers. Yeah, meron akong comment.
0: Oh, yeah, go ahead.
1: I think it's moving so quick and so fast. Mm. And a lot of countries hosting data centers that are really having a lot of complex problems in regard to land, territorial space,
2: environmental
1: making resources available to this kind of technology. Mm. A lot of countries having problems in regard to the availability of water. Mm. A lot of countries are so dry.
2: Adelaide, South Australia.
1: Adelaide being one of them.
2: Yeah.
1: And we are making, you know, all of these promises to this, you know, technology.
0: Mm. Kung magkakaroon tayo ng kagipitan sa tubig, aba, panibagong negosyo to, Josie. Magtayo tayo ng negosyong nagbebenta ng tabo.
2: Saan natin kukunin ang tubig?
0: Tabo, edi, ay, oo nga, no? Hindi, mag-ipon tayo
2: let's
0: kapag umuulan.
2: Go back to the Murray, all the way.
0: Sa paligo, magtatabo ka sa paligo. Hindi na yung shower.
1: That's my feeling. I think it's moving so quick. At saka walang consideration in regard to those sites, those geographical areas where now they have chosen to be there and our authorities giving so easy access.
2: Kaya very well, we should have asked the environmental minister or someone to explain that to us.
0: Kaya yun, very relevant yung susunod na... Yeah. Nakasali ng ating tawag dito, ating subject sa AI. Pero bago natin ipagpatuloy kasi nagkakagandahan ng usapan eh. Bago tayo magpatuloy, isa munang tugtugin.

0: Meron, ang susunod nating itatalakay ay ito yung tungkol naman sa Royal Commission. Nita, is yours.
1: So, South Australia AI Royal Commission. Kaugnay ng malawakang paglalaganap ng AI sa bansa at sa pagtatakda ng gobyerno-estado na gawin ang estadong pangunahing hub ng infrastrukturang AI batay sa Data Center Strategy na ipinilabas ngayong taon, naglunsad ang gobyernong estado ng South Australia ng South Australia AI Royal Commission. Inanunsyo ito ni Premier Peter Malinauskas noong nakaraang ika-10 ng Agosto 2026 at itinakda itong magsimula ngayong unang araw ng Oktubre at isusumite ng komisyon ang magre-resultang ulat o report ng hindi lalagpas sa unang araw ng Hulyo sa susunod na taon 2027. Ang komisyon ay magsasagawa ng kanyang pananaliksik at investigasyon sa budget ng 3 milyon at ito ay pamumunuan ng panel na binubuo ng 3 miyembro. Ang layunin ng komisyon ay magbibigay ng proposisyong polisyang solusyon na forward-looking o panghinaharap sa halip na magsasagawa ng retrospective na investigasyon legal o naaayon sa hustisya. Ang mga pangunahing tututukan na puntos ay una, pulisa at mga tuntunin o regulasyon or policy. Susuruin nila ang state level regulatory settings at alamin ang mga bandang nangangailangan ng pamamahalaang nasyonal. At ang pangalawa, edukasyon. Sisiyasatin nila ang mga oportunidad at mga epekto nito sa mga paaralan, akademya at bokasyon. Ang pangatlo, serbisyong publiko. Papag-aralan nila kung paano apektuhan ng AI ang mga serbisyo ng gobyerno-estado, kabilang dito ang healthcare. At ang pang-apat, mga skills o kakayahan sa trabaho at skills and workforce. Dito, eksaminin nila ang pagbabago sa trabaho. Ano ang mga kakailangang sanayin at pagsasanay at kakayahang mag-adjust sa trabaho. Panglima, infrastruktura. Sisilipin nila ang mga pangailangang AI sa infrastruktura, kabilang ang pagbabago sa enerhiya, gamit ng tubig at epekto sa electricity grid. Napaghalo ang mga reaksyon ng mga mamamayan, mga espesyalista at mga politiko sa AI SA Royal Commission. Una, nangangamba ang iba dahil sa kabilisan. Nagbabala ang ilang eksperto sa teknolohiya at akademya na ang traditional na timeline ng pagsisiyasat mula Oktubre 2026 hanggang Hulyo 2027 ay maaaring maging napakabagal para sa mabilis na umuunlad na sektor ng AI. Sa pangangatwirang maaaring lipas na sa panahon ang mga kinalabasan or findings kapag nailabas na ang huling ulat. Pangalawa, mga panawagang pagsasagawa kung ihambing sa pag-aaral. Kinwestiyon ng mga kritiko at akademiko ang tinatayang 3 milyong halaga nito at iminungkahi na mas mabuting ilaan ang pondo at pagpapatupad ng maagarang regulasyon o regulatory guardrails sa halip na magtanong ng mga bagay na matagal nang masusing pinagdedebatihan sa buong mundo. Pangatlo, suporta para sa aktibong pag-iingat or proactive guardrails. Sa kabilang banda, tinanggap naman ng ibang pampublikong figura at taguyod ng kaligtasan ang isang nakalaan at formal na pagsisiyasat ng Estado at itinuturing ito bilang isang kinakailangang hakbang upang magtatag ng lisensyang panlipunan or social license at protektahan ang tiwala ng publiko habang lumalawak ang mga autonomong AI agent at automatikong pagpapasya. Sa Adelaide, ang pangunahing pasilidad ng data center ay ang NextDC AI Adelaide sa CBD. Ito ang kauna-unahang Uptime Institute Tier 4 Certified Data Center ng syudad. Sa Bandisa Regional South Australia, 165 kilometers ang layo mula sa Adelaide at nasa bandang hilagang silangan, nariyan din ang IREN 10 Billion AI Factory, dating Iris Energy, na nakipagsundo ang tumambal sa gobyerno-estado para magtayo ng data center. Ang pangatlo ay ang DCI Data Center sa Kidman Park at nagpapatakbo ng mga pasilidad na ADLO1 at ADLO2.
0: Ayan, ang mga data centers. Andiyan na, sinagot na ang iyong katanungan tungkol sa ano ba yan, anong magiging epekto sa atin, sa ating sosyedad, sa ating kabuhayan. Ano sa tingin mo? Royal Commission ay makakatulong nga talaga kung talagang gagawa nila, kung magiging in-depth ang research na gagawin nila. At saka dapat merong discussion sa komunidad, di ba?
1: Yes, oo nga.
2: Siguro meron. We just haven't seen it.
0: Kasi nagsimula sila ngayon, October 1.
2: Yes, October.
0: Oo, so maybe in the next few weeks, months,
2: October
0: we'll hear more.
2: To next year,
0: oo,
2: July.
0: Meron siguro silang i-schedule na discussion with the communities?
2: Or should be.
0: Dapat, kailangan talaga, ano, para na ma-air natin yung mga kailangan nating, mga concerns natin tungkol dito.
2: So many concerns. First thing is jobs.
0: Jobs, yeah.
2: Yeah. Environment.
0: Environment, yung tubig.
2: Impact on the environment.
0: Naku. Kung magkukulangin tayo sa tubig, paano yan? Di na ako makakapaligo. Paano ko pa maliligo araw-araw niyan?
1: Yes, yes.
0: O araw-gabi.
1: The common concern is that it's moving so quick, so fast, such that I think all sectors of the community are really not prepared for it. Maybe a lot of the pressure is from the foreign elements themselves who really want to use Australia as a very important site and as a very important location for this important technology, because we are in a very important corner of the world.
2: We're big.
0: We're big, pero bakante ang center. Di doon sila,
2: yeah,
0: sa
2: centro. Yeah, there's nothing in the center. They're already doing something else there.
0: Oh, madami mga kamelyo doon. Mga kamelyo. Ano, horses. Na kinakal para mawala. Ayan, bago tayo magpatuloy sa munang tugtugin.

0: Ngayong napag-usapan natin ang AI, tayo ay dumako na makibalita sa kabilang ibayong dagat. Mahal na Papa sa UNESCO, ang kapayapaan ay hindi na itatayo sa pamamagitan lamang ng kasunduan, sabi niya. Peace cannot be built by treaties alone. Ito ay balita mula sa Vatikano, kailan lamang na ang mahal na Papa na si Papa Leo IV ay naglakbay sa Pransya. Sa unang araw ng kanyang apostolic journey sa Pransya, bumalik si Papa Leo sa UNESCO pagkaraan ng 46 na taon kasunod ni Santo John Paul II. Nagsagawa ng panawagan si Papa Leo para sa edukasyon, siyensa at kultura na ang mga ito ay manatiling nasa serbisyo ng dignidad na makatao, katotohanan at kapayapaan. Nanawagan siya para sa pagpapanibago ng pangako sa kapayapaan, katotohanan at dignidad na makatao. Siya ay nagbabala na ang pag-unlad sa teknolohiya at siyensa, kapag maihiwalay sa ethics, ay malamang na magiging instrumento ito ng dominasyon at kasiraan. Habang nakatuon ng kanyang panawagan sa mga delegasyon ng mga kasaping estado, mga kinatawan ng mga estadong nagmamasid, mga organisasyong internasyonal, akademya at lipunang sibil sa hapon ng Biyernes, ika-25 ng Setyembre, inilarawan ni Papa Leo ang UNESCO na lugar kung saan mag-isip ng sarili ang katauhan tungkol sa kanyang kasaysayan at sa kanyang kinabukasan. Bumisita ang Papa sa Pransya mula 25 hanggang 28 ng Setyembre at naglakbay siya sa Paris, Lourdes at Metz. Noong Biyernes, pagkatapos niyang makipagkita kay Presidente Emmanuel Macron at sa delegasyon ng lipunang sibil at korpo diplomatiko, nagtungo siya sa UNESCO bago siya nagpatuloy sa Notre Dame. Pagkatapos siya ay tumuloy sa Stade de France o sa Saint-Denis sa bandang hilaga ng Paris para sa panalangin bihilya o prayer vigil kasama ng mga kabataan. Ang Stade de France ang pinakamalaking stadium sa Pransya at tinawag ito ni Obispo Etienne Guillet na stadium ng buong Pransya. Higit sa 80,000 mga kabataan, primera na ang mga nagkakaedad sila ay 17 hanggat 35 ang dumalo. Ayon sa balita, animo rockstar ang pumutok na pagbati ang sumalubong sa Papa pagpasok niya sa stadium. Ang gabi ay nakitaan ng napakasiglang selebrasyon na sinunda ng tahimik at mataimtim na dasal. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na sandali ang gabing ito ng panalangin bihilya ay ang makasining na teatro na nagtanghal ng kasaysayan ng simbahang Katoliko sa Pransya. Daan-daang mga aktor na nakasuot ng mga makasaysayang kasuutan ang nangatawan sa 1,700 mga santo at mga banal na pinagpala at may mga gamit pang mga kabayo sa stadium. Ang palabas nitong tinaguriang Army of Holiness ay lubos na nakabagbag damdamin at nakapaluha sa Papa. Pinamunuan ng Klesia Canticuare na nagtampok ng 2,500 kabata ang mga kantor na inakompanihan ng live orchestra ang buong stadium sa kantahan. Kabilang sa ipinalabas ang Ave Maria na inawit ng batang soprano, 17 gulang na Monroe, habang naiprosisyon sa stadium ang Our Lady of France. Isinabay din ang himig mula sa kumakanta na taga-Canada na si Natasha St-Pierre. Nagsalita sa Pranses, bagamat wala sa talang programa si Papa Leo, na nakatuon ang kanyang mensahe sa madla. Nagbigay siya ng mensaheng motibasyon ukol sa kabanalan, kapayapaan, at pagtitimbang ng espiritual o spiritual discernment. Sinabi niya na ang pinanggalingan ng totoong kalayaan ay ang buhay na pakikipag-ugnay kay Hesukristo. Binanggit niya ang alaala ng buhay ni Blessed Marcel Calyo at ipinaalala niya sa kabataan na ang buhay Kristiyano ay pakikibaka o struggle na ang tanging weapon ay iyang self-giving love o mapagsakripisyong pagmamahal. Sinabihan niya ang mga kabataang naroon na nampuno sa stadium, "Kayo ang mga santo ng Pransya." Nagtapos ang ginanap na palabas sa isang napakalaking display ng fireworks sa itaas ng stadium. Balitang mula sa Pilipinas. Pinatawad na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dating overseas Filipino worker na si Maria Jane Veloso. Pinabulaan na ng Presidente ito noong Biyernes, ika-25 ng Setyembre. Sabi niya, pinirmahan ko na iyong pardon niya kahapon. I signed her pardon yesterday, sinabi ni President Bongbong Marcos sa isang naitaong panayam. Bilang pagtatapos ng kanyang 16 na taong pagkabilanggo, opisyal na umalis si Mary Jane Veloso mula sa correctional para sa mga babae sa Mandaluyong noong kinagabihan ng 25 ng Setyembre. Kinahapunan, sa sumunod na araw, siya ay bumalik sa kanyang bayan sa Nueva Ecija. Ang pardon o pagpapatawad ay isang uri ng ehekutibong pagpapakita ng awa, executive clemency, na iginagawad sa nahatulan pagkatapos mabasahan ito ng hatol, post-conviction. Ang ibinigay ni Marcos kay Veloso ay isang ganap na pagpapatawad o absolute pardon na nagpawalang bisa sa kanyang pananagutang kriminal sa naturang kaso. Kung maalala ninyo, si Mary Jane Veloso, siya ay nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia sa kasong pagtrapiko ng droga. Si Mary Jane ang maralitang ina na nalinlang sa pagpuslit ng illegal na droga sa Indonesia noong 2010. Siya ay tinakda ng bitayin sa bilangguan ng Wirogunan noong April 2015. Sa natitirang ilang araw na lamang para sa mga opisyal ng Pilipinas upang kumbinsihin ang kanilang mga katapat sa Indonesia na ipagpaliban ang pagbitay na pukaw ang isang pandaigdigang talakayan. Ipinagpaliban ang pagbitay na natili si Mary Jane sa likod ng mga reha sa Indonesia ng mahigit ng isang dekada pa bago na paulit na ibinalik sa Maynila noong 2025. Subalit dinala siya ng diretso sa Correctional Institution for Women. Sa mga taong dumaan sa paghihintay ni Mary Jane ng huli niyang kalalabasan habang siya ay nasa bilangguan, nanatili ang panalig sa Diyos ng kanyang pamilya sa sakahan sa kabanatuan. Samantala, ang kanyang mga voluntaryong abogado ay ginawa nilang dakilang laban ng kanilang buhay ang kanyang kaso. Kasunod ng pardon ay ginawad sa kanya ni Presidente Marcos Jr., nagpahayag naman ang gobyerno ng Indonesia sa pamamagitan ng kanilang legal ministry at kinumpirma nila ang kanilang pagsang-ayon at paggalang sa soberanya ng desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na magkaloob ng pagpapatawad sa ilalim ng kasunduan ukol sa pagpapabalik ng mga bilanggo o Prisoner Repatriation Agreement ng dalawang bansa. Ang kasunduan ito ay pinalawig noong huling bahagi ng 2024. Oras na naman po ng ating pamamaalam sa bilis ng panahon, pati isang oras, isang gaiglap lamang. Huwag pong kalimutang makinig sa ating radyo mula dito sa 103.1 EBI-FM. Ang ating halo-halo espesyal ay kada Huwebes ng alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Huwag kaligtaang makinig sa ating Radyo Pilipino. Hanggang sa muli po, mabuhay. Si Norma Hennessy po ito, pumupugay. At Nita?
1: Salamat.
0: Josie?
2: Salamat po, from Josie Arbon.
0: Mabuhay po. Tayong
1: mabuhay.
0: Lahat.
1: Mabuhay. Mabuhay.